0: kuwi Mbak Indar barang pri.
1: Sing mang gak normal tau mboten. Kalau dheweke niku maca tetani iki.
0: Iya iya iya.